subana afarafani loto gubunu metel ocha jogloto kidigu loto ble gubunu ge krani tuli de itumo medunga nyoro kidigu loto gubunu ge hani pa de gimbo asobere sonsoni mbimbunu mamotofu nsindume de achicha ganugu loto alo akwadugo de gamanye anyuro gowiti blagabunu ge klani ilol maswa tabinle ndinku igbaleku melayi ndiye mbunu mamatofu nsindume tu busu sangusoma kata jangwa soro nisiga balde bifa ni malayi gani nga igbala iyerwa malayi gani igbala gikpara genasu ibusu inumero ibusu isi ibusu sunu budi ibusu inume malayi mbiye gani igbala gibi gabunu makugi gisiga bali yivu busu nasaga kata jangwa soro roa gani mbiye ni malayi gani igbala mesubana gani igbala giyerwa yami jime fata gunogunu fola fe bal di otejo ombo krafanyo fata gani ilayagi fakre sangba fe di imudaro fe lol fanyin temaro fanyi buogamal ibaradang di itungwa mamata dun fanyi mesubana mesana di minyana fanyabunu mbiga bu fanyabaro tu yuvo busu sangusoma gaka jango sorwa fakpele mbiye fechuge alobo echetema nunu malakal gani mbiyesu meyi gani igbala yayan mamela meswa temi de ichicha ochajo aloto anyiro ichicha gani ngo aloto li anyiro ajabunu atangfala ali guji blagabunu ngekl anyi ilol maswa goli mwabunu mebon nismo wala ba barwa ngu natangi ajabali na farafanyi

yevu busu nasaga kajangba so roa ganngi bie limelai ganngi bala besubana ganngi bala giye roa yami jime fata gunogunu fola fe bal de otejo ombo krafanyo fata ganngi laegi fakra sangba fe di imudaro fe lol fanyin temaro fanyi bogamal e bordan de itungo mamata do fanyi besubana Masana, de Minyana, Fanyabunu Mbiga bu Fanyabaro, tu yevo busu, sangu somaga kajangwa sorwa, fok palimbiye fechube, aloboye chatema, nonu malakal, ganimbiye su, nmeyi, ganim, igbala, yayang, mamela me swatemi, de, ichija, ochajwa alotwa anyro, ichija, ganwa alotwa li anyro, ajabunu, atangfala, ali, gowji blagabunu ngekl, anyi, ilol maswa, gole, mabunu mebal, nismo wala ba, barwa, wona tangi ajabani, na falafanyi.